Wen on namal pese fa bena fa fi fe on to fo ni tu lan le ta ya ta fa to mo on to ma lo nga lo ma fa me fo ni ta ya fa au tu de ma lo nga ye on to fo fa bena na lo su ya wa man wi on nine ta to a ingel nine ta ya o ma lo le nga lu e ma lo le ta ma ti